Atuse isuka chiwalo eno radio ya chabazinga echinana nomunana akatune sumkaka usuka royo.

0: chica.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

So byebyo byende kubangamba gamba Dickson agamba simu nti atusa okutuwandikira ebbali weno ngaawulira asobeddwa bambi mu mutima agamba ekyokkola tewali abantu bano abaweka b'ebukojja bali kwawukana lwa nsonga z'akataka kano agamba nti buvuddeko baddamu ne bampita jjajja azaala maama wange yankubira essimu naŋŋamba nti anjagalamu namukakasa nga bwe ssaali mu jjinja muno naŋŋamba nti nyigiriza mu bbanga lya nnaku nga bbiri obe ng'otuuse kuba ensonga z'eggamba nkulu ddala nalowooza oba nsonga za ttaka neŋŋamba eby'ettaka bino bibadde birudde akaseera nga tebyogerwako nga tuyingidde na myaka ng'ebiri ng'era awantu wano muganda wa maama amuddako y'akozesaawo nalowooza nti si byebyo nafubirira mu nnaku nga bbiri ze nali mmulimbye ne nkwata ekkubo ne ntuuka awaka namusangamu nga mulwadde nnyo n'okusingawo namubuuza ebyali bimuluma naŋŋamba nti obulwadde bunnuma wabula njagadde ŋŋende okufa nga ntegedde bulungi ensonga ez'ettaka lino jjajja wange yaŋŋamba ebigambo bino jjajja wange yaŋŋamba nti nze omugenzi yali mwana wange era nga naye asaanidde okuba ng'afuna ku mugabo ogwa taata we bw'abanga omugenzi yakwata ettaka lino n'aba ng'aliwadde omwana wange ow'obuwala wabula nga kati yafa sikirinaamu buzibu ensonga ekuyisizza nkuyise olamule ettaka lyo lino olyagala mu ssente mmeka namuddamu ne mugamba jjajja mbadde mmanyi ompikira nsonga ndala tukyali ku nsonga zezimu zino ez'ettaka sisobola kusalawo ttaka lino nga baganda bange tebategedde yaŋŋamba nedda baganda bwe bazze bakitugamba lunye kw'oteeka n'omugenzi yakyogeranga nti ettaka lino ttaka lyo mbuulira oyagalamu ssente mmeka nze mu bulwadde buno obunnuma bwe nnaafunaafuna ng'omuntu ajja okumpaayo eza katunda nga ttirizenga mpaka ssente bwe ziriggwayo amazima gali nti jjajja obulwadde bumuluma tasobola na kufuluma nnyumba ali munda takyayina bulamu

essimu katono bwenti ne nfuluma kebweru nkubira ku baganda bange bino ebigambo byembagamba n'omwezi tegunnayitawo bwe nakubira ku baganda bange essimu ne mbannyonnyola nti ngenzeko ewa jjajja ampise ku nsonga ez'ettaka wabula alikuŋŋamba nti neeramule awantu wano njagalawo ssente mmeka baganda bange bambuuza nti awantu awo tetwagabawo era twagenda okugabawo nga tokkiriza ne tuwawo muganda wa maama waffe bamboggolera ne bandagira mugwange obw'ekitalo nsituke nkwate ekkubo eryantutteyo lyennyini nnyini lye liba linkomyawo bwebaawo mu kuyomba kwabwe bankakasa kimu nga bwe batagenda kulamula ttaka eryo era bambuuza ettaka eryo ligenda kuvaamu ssente mmeka abaana omwenda bonna basobole okuba nga tebagabana okwo nze akasente nkaagala ne bannange wadde nagaba akasente bwe baayogedde ku byakasente nze akasente nkaagala nkatwale bassebo ne bannyabo nkole ntya ebintu bino nga biwedde saategeera nti baganda bange kyabanyiriza ddala bakwata essimu ne bakubira muzeeyi bonna ne beeteekako abakulu bange ne boogera ku nsonga ez'ettaka muzeeyi yababuuza baagala ki bwe basigala bakalambidde nti ettaka baaligaba baaligabira maama waffe adda ku nnyabo n'olw'ensonga eyo tebakyalina kiboogera ku nsonga ez'ettaka we mbagambira ebigambo bino ku bukojja twakyawayo tumaze emyaka n'emyaka egisoba mu mukaaga nga tetugendangayo wadde n'akamu n'akatono tuli ku kimu kya ttaka

Ena kwedo mwezi makumi abiri na lulala. Omwezi ogw'omunaana omwaka nkumi ibiri ya makumi abiri na mukaaga mu kalenda ya Grigori. Kalenda etambuzibwa ku endikiriza ya diini ey'Obusiraamu. Diryo na kwedo mwezi musanvu. Omwezi gwa Rabi al-Awwal. Omwaka gwa 1248. Omwezi guno nakutegeeza nga gutandika guno gwe tulimu. Ogw'Obusiraamu. N'omwezi ogw'okusatu mu kalenda ey'Obusiraamu. Islamic calendar. Era n'omwezi ogulimu ebyafaayo ebingi eno ku ndikiriza ey'Obusiraamu. Omubaka Nabbi Muhammad. Emirembe gibe ku ye. Guno omwezi gwe yazaalibwamu Prophet Muhammad. Era tulidukira okutambula olugendo lwe yatambula ng'ava e Makka okujja e Madina, olugendo lwe beeta Hijira. Eyo ye mujja mwafuuka ba Haji era mwafuuka ba Hajat. Butimpegano nze nkwaniriza nga ntandika programu eno nakwidukiza nti lunaku lwa Juma lwakujja ku musaala obe nga osinza Kibumba na Mugirika tagirikira mpeera. Eiroboozi lya musaadda muva Bugwiri asiri ninze Ashraf Waman ninze Ramin. Ekindeese akaseera kabuti kukulengeza nsonga da muzinzi ediri ebule n'ebweya. Programu ya Lutabaalo.

Abana choka choka mwanga lineri ya Zambia. Bafiri yobe ganebi gambo. Kubanga na kutegeza nti chitongole cha polisi mwanga ilio. Nebi tongole ebi lebi kwa maidembe. Biafaye biategeza. Ntiba haliba zuiro urukwe. Nga mubana choka choka. Mulimu habari kwendo kumamu bantu umulitu. Iranga, wabirea akabimba akaba ntumu bananchu ukachuka. Haba haye nzoku uroburu mbagani. Ngeza, babire nebiyo biyo kuruanisa. Government ingatayi nza kusirika ngeri ngeira haba yekira maka agumu nanchu ukachuka. Irina kuwa ngeirumba. Ekole kuwa yekire chetagisa. Nere mundu ya mkutageziza, choke mundu weyo. Opposition yeri kujegana. Biari kwa ruwe weyo. E mundu ya amira. Motero yomuna nchuka chuka paka lwalwali obuzo ti polisi emundu bayinzo kulemerero kwanu kulobulamba lamba china na munana kanuze mukaga buso galoyo fama radio ya bantu kutusa kulunje songa zindika mvweyo nkutwale mwiwanga lya Democratic Republic ya Congo memale mve mukongao nje munsi diredenda nkobye nti ensonga wano ewe ifu Uganda ndina do kamala dente site sobulunjo kubanga tuyetegereza iwe ori ku radio ya bantu esinga busoga Royal Farmer mwiwanga lya Democratic Republic of Congo DRC nkutegeziza nti government ya iwangeryo etegeziza nti bamaze okwete kateeka obulungi eranga bali kusubira okuingiza dose edei dagala oba edobulezi eduwele emitwalo musanvu n'omusobyo obulezi obu oba vaccine weleta oba available vaccine available vaccine zidino nadi kuinongola ku mpuliriza mubika bya Ebola ebiri wakasera kabuti ebyenda ule bika bya Ebola ebiri wakasera kabuti obulezi obwo obwa evibo no obulezi obundindi wakali kuba proven vaccine yene yene esobola kuidandabya kuidandabya Yaonia. Bunabu idako la butia mpritiza. Tuje kumawanga gani nesonge dindi. Ngenu jite giriburu nji uliku wizaladio. Yeisi bantu chabazinga wabusuga. Eyu wanga ya Democratic Republic ya Congo. Akasira kaputiba kajama isu nofuna akasira kazibu. Okuruanisa echi imbe cha Ebola. Echi fusi bana bali uu. Nechaba waliriza. Okubanga bayikiriza. Bengize dozi yedo mitu alumusamvu. Edo bulezi wa evebo vaccine. Buidaba wewa. Butimpuliriza. Echitongole chensonga edebia biyabulamu. Okufensi yevu kutoka yekanga World Health Organization. Mubaluwa yenina. Eyona kuruo kuna esaa sireno. Bategeziza nti obulezi obu. Bugavuire mchitongole chebeta echa Global Ebola Virus Disease Vaccine. Ero abulezi obu. Bategeziza nti bamaze okubanga babute kateeka obulungi okujja bulwanisa akawuka ako. Aka bundi bujo virus. Ebola afuse nsonga n'okuyita abantu baifu mwiwanga lya Democratic Republic ye Congo ajalo anisi ebonde buje Ebola ekikeke kikambwe ti kikambwe ino ngabire aye kitwise kwa abantu kikosisa banje mwiwanga kasira kapti mu Congo akawuka ka bonde bujako mwa ripote daba kungu banu bategeza nti abantu abasoba enku mibiri ngati sente bantu bafu enku mibiri nabina na nsanfu na mukaga chokanga kwabo narava kubale bebakebero mugaite wona ngote banabafu abandi bali kuida nabanga bawo nakwawo abantu emitwa enku mitano ngati sente enkumi itano na bibiri na munana
abage munga echimbo kusinza kuchitongo lecho eche songi debibulamu ensi yevu kutoka yekanga World Health Organization chitakasa ntukuba ntuba naba wira enku metano nabibili na munana nukua vwarafu enku mebili na bina na nsambu na mukaga nabandi bakafa kutegeza nti obulezi obutibu wonia lwakuba paka lwa lero kakanku webino nga webili wono direkita uwe chitongo lechensi unge debe biula mwechensi yuna yuna yuna direkita jeno Tedros Gabriel Jesus yategeziza sasire nonge etandika yakuba nti ebola mubitundu ebyekonge buvandu bwa kongao ensunge kali global emergency ensunga eka ayenda okutebwa ku bulungi eriso eyoji ngati kongo yonka ti Uganda yonka ti balirona ba kongo bonka wabula ensi yuna yuna yuna global emergency ebola muiwanga lya kongao embera kitegezeka alinzi bwino

kale dachika diweze amakumi abiri nedumazo kwe gane sawa ei kumi idulu igulu pake sawa ndale ya kanzimie nzimie nga tuongera okuogera nokuwe tigiriza ente kateka nga wedhiri tambula mwiwanga Uganda ni nzetu baine Godfrey Musano ikiriza tutandike program ebikusike yona kuluwa lero wa message oda sindika kuziro msambu zira ina atano ikumi msambu na isadu ziro msambu zira ina atano ikumi msambu na isadu sindike SMS ni WhatsApp message tuidaja maiso kuwa nga tuongera okuliza ganya kautandike nente kateka eri kwekisa era kino iye misango ejivunanibwa eyaliko omukulembezo w'ekibiina ky'FDC eyavuganya ku kifo ky'obukulembezo bw'eiwanga Uganda emirundi egiwera atenga yayidandaba ku mwami Museveni mbiseera nga bali mu nsiko Dokitaali Kizza Besigye olunaku olwaleero amyuka omukulembeze ow'ekibiina kya People's Front for Freedom atenga yali kumbaka parliament oweisaza area Buyukwe eya Maserengeta Dr. Lulume Baiga asobola okubanga avayo yeisira alitaye kunteekateeka ey'obudulizi omuzungu bwali jamaiso n'okubangaawa ku nsonga ebali tayadi kano Dr. Kizza Besigye

0: Tulyanda kubaniriza mu pulogulaamu eno era n'okweyisuusa yabo abava mu kukola, tuyenda okuba nti mwesuukeyo abali mu ngira balitambula speed control buli wakiduka kye vuga ng'otamu amagezi mangi ino kubanga embeera nzibu ino ku luguudo okwo. Embeera buli muntu aba alikwenda akozesa luguudo, abantu omukozesa oluguudo tube beegendereza mu luguudo omwo, owabooda alilukozesa, ow'ebigere aluliku n'owekiduka aluliku, buli muntu ayenda walungi ate buli muntu aba nga alikweyuna ayenda asooke mwine okutuuka. Twenda okuba nti obwire ni buno olunaku lwakutaano enaku dy'omwezi abiri na lulala, so nga mu bumpimpi tuba tuyingire wiikendi. Twenda bwakubaniriza twakuba nti mwisuukeyo. Mwami Kibalya ngalamusa abantu tutambulirewo.
1: Nange mbaniriza mwebale okubeerawo mu kiseera kino nga mutulindiridde, ate mwebale emirimu gye mukoze, abafiiriddwa kitalo, obutemu bususse, abatta abantu mulekeraawo, kubanga kati bannayuganda emitima gyammwe simanyi bwe gifaanana naye mibi nnyo. Omukyala n'atta abaana be, ate nga ne jjuuzi nalaba wano w'e Budondo eyatta abaana be ne bamuleeta n'emirambo wali ku Central Police Station. Bw'okyali awo nga n'omulala atta, nabagambye luli nti ebuyiko omuzzukulu yatemako jjajjaawo omutwe. Kakati ekiri mu Uganda muno bannange kyo kirala. So katusabe Katonda ensi eno nga bwe twagiteeka mu mikono gya Katonda, for God and my country, tubeerenga munyazi Mungu akendeeza ku bantu n'obusungu bwabwe n'ebizibu byabwe. Ate ekirala, gw'omuntu ng'olinako ekikunyiga nga tonnakola kintu kirala, sooka weebuuze kuba kuli okumpi awo. Mubeeko abantu abeesigwa, osobola okutambula n'ojja ewakiwalyanga n'omugamba munnange. Bangi bentemyeyo ababadde ebiseera ebisinga bagenda okwetuga, era n'abamu webali beeyagala n'abamu bampulira. Naye ng'oli alaba nti atuuse ku kisenge tikiwalyanga kyennyina okukolakola ki, kwesibamu mugwa. So mbaagaliza okuwuliriza obulungi pulogulaamu eno era n'okuyiga n'okubeerako kye muyigamu ate n'okugyamu, obeere nga naawe osobola okubeerako mu banno n'obaako ky'onyumya ky'obategeezera n'okubasomesa.
0: Kale isuukayo tutyo bwe tujja otambula obwire bwaleero paka essaawa isatu edd'obwire. Okuwaako obutontono twenda okubasooka okubakobera nti akalombolombo ka Busoga Royal Radio kakugaba sente nti buli pulezenta agema omuzindaalo abaakuwa esente d'akuwa. Kiva y'oli okuzaana Busoga Royal Bingo Masavu ng'otaamu okusaba n'okwegayirira. Ino kyetuliikoba ni kino, tandikirawo obe ng'ozaana Busoga Royal Bingo Masavu ogeme ku sente. Bw'onaazaana bulungi tegeera nti n'okulya ojja kulya bulungi. Twenda kwa mudakiika eno nti niga star 29 masanvu star ndala hash bakuwe sente. Kibalyangairamu
2: niga star 29 masanvu sita ndala hash
0: bakuwe sente. Zaana bulungi, tayo omwoyo gwo obonekenga n'ezisaala kwota. Esente eno ekutuuka ku butuuke w'oli, tebagikoba nti oba ojja ginona ekwagana w'oli. Taamu esaala oteeko esente ku isimu 200, taaku omulala taaku n'15, kubanga buli bw'ozaana 20 de batwala. Tukoba tuyitamu nga tugoba nigasta
2: 29
0: ndala hash. Zaana emikisa mingi egy'okuwangula Busoga Royal Bingo. Omuzaano guno gulimu esente era nga sisitimu etulaga nti kuliku emiliyoni namba n'5, ekitegeeza abantu 15 nabajja okutwalaku emitwalo 10-10. Emitwalo 10-10. Omuganda agamba nyiga bootya, nyiga sita
2: 29 emu
0: hash. Tudemu
2: nyiga sita 29 emu hash.
0: Bwazando bulungi ojja kulya bulungi. Tutyo bwe tujja otandika pulogulaamu, tidi mwami Kibalyanga oba oli kuniko oli kunako kwobwo obutontono bw'obaire kunabo mulunaku olutalo lutya n'ebindindi
1: olutalo lutambula.

0: Egwanga lya Uganda litandise okubanga teketekera olunaku olwenga ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga luno nno lwe lunaku mulindwa bannayuganda lwe betesitese okubanga ate bayonja okwetooloola eggwanga Uganda. Ye omutesitese omukulu okuva mu ministry ey'ebyobulamu amanyiddwa nga Dr. Diana Atwine ategeeza nti bannayuganda bonna basanidde okubanga ate benyigira mu nteekateeka eno olwo nno ebifo gye bakolera ne gye bawangaalira babireke nga biyonjo ddala. Dr. Atwine asabye batuuze bonna bonna okukunganya kasasiro basobole okuma ebifo byabwe wattu nga byeyagaza.
1: Noteekane mu lusuku oba mu nnimiro oba mu gadeni yo oluvannyuma ne bigimusa awaka. Ebintu bino bivunga te ne bikuwa ne bigimusa. So ebintu bino osobola okusima ekinya bino ebivunda n'obeera ng'obiteekawo n'obibika ne bivunda bulungi nnyo. Ate waliwo n'ababyagala kubanga waliwo abakola maniwa ow'emmere n'ab'ebisolo. Waliwo abakola maniwa owa garden ow'ebimuli baba babyetaaga. So temuddaamu okwokya plastics. Ekirala omuka ogwo oguba guvudde mu plastic ng'oyokyezza gulwaza kansa. Manya nti buli lwossa omuka ogwo oguvudde mu kaveera ak'oyokyezza.
0: Mu district ye Buyende tandise omuyigo gw'omwami amanyiddwa nga Kanusu Lubaale Agre omutuuze owe ku kyalo Butende ku Lukone omunnange ku bigambibwa nti ono yekkakkanye ku mufumba ttoka waka bw'atyo n'amutta era n'amwezeekera. Omugenzi ategerekesenga Kayanga Elizabeth ow'emyaka 46 era nga bw'atyo ekikolwa kino yakikoze wamu n'abasawo ab'ekinnansi babiri. Kiteeberezebwa nti bano bafunyemu obutakkaanya era ng'entabwe yavudde ku kuba nti bafunyemu akasente okuva kw'omu omutuuze yabadde agenze bawagira olwo nno ne balemererwa engabana. Kakati yo poliisi emaze okuba ng'ate erima ekinnyo banga ekisima ekinnyo mulimu omugenzi ku mugombolola eya Namukungu ekisangibwa mugombolola mu muluko gwa Namukungu mugombolola y'e Bugaya wali mu disitulikiti ey'e Bwenge eye Buyende era nga Nankwanga Miniina omwana ow'omugenzi aliko byategeezezza.
2: Taina abairamu eyayira kuba yamutugana kunenaani neisuuka ku buliri yamukunamya ati yamukunamya era kyamutasanze kuba okuva kuliya kwira mu nnumba. Abairamu eyayira yakamutuga enfunda edisiika eina yamuwogula n'omugulugu Sawuli yakumutugira munu. Nze munatidi nga buli lwamukuba ti yagwa ekibatabula kiki ati muna baba oyo nze tidi oba ali ku bwamindi. Ngaamu eyayira bweyayira buli kaseera era yali yakategana ekirabiri agabando n'obutwa nga ali kwenda atuita twena mwalimu abaana mwene kati olw'amaloba ekisa kya mugema yaideeyo yetwali yako nanga abaana bange imwembenda nga mbenda yakuba ati ekisa ekyaizaire kyakandira mumbaire tina wakwide eno mbaire ndidi muliire bando oyo gwenteze era gali neeyo gakaaliye.
0: Kakati nabo abatuuze baliko byeboogedde ku nsonga y'emu eno.
3: Okwidde omwezi wulagano abaire olunaku lwaidde wali omu eyaijjeka kweruma gangeera yava ifu yaidagano ng'ali nikyali kwenda omuki nisaba kuba mbaire bakolamu yabaire ali kunoonya ekisumuluzo obona okubona embu diri kusima gali embu diri kusima ano yaja okulengezaayo yabona ng'engoye dasongaali baziika kimuno singa gwe baziika muno kyekiseeni baakubala abantu ababagaidi abantu baidda baakungaana era baagira okola bati ng'ekiwo nakitandika okola okubitamu okutandika owuuna era bamanya nga kiri mulimu ki mulimu omuntu
2: okuleeta emere okugoya emere ng'eri kuwuna butwa yaloba agigoya yeetaku abantu ati bana mubutu mumere banterere muki obutwa kiro daali nga 15 eda bando yali aseire yakola ki yamuyuwayo bagumbukawo kale awo omukazi abairaidawo yasulawo lulala era enaabaire taidayo era tubaire tumaze enaku nga titukola ki abairaidwo nga tuwulira nti muliraana imwe bamalio ti bamwise ebyokwetegereza ku isimu ati ekituufu bamwise ayagezizaamu nga wiiki namba nga bakoze ki bamwise.
0: Kibi nnyo nnyini ddala. Ate Namutikwa w'enkuba abadde afudde embamu ennaku ezo ng'ono yabaddemu Kibuyaga tagambika bw'ati alese ng'amayumba g'abantu abamu kw'oteeka n'ebisolo byabwe n'emmere nga ze Mbuyaga ezikaza engoye wali mu saza eya Busika Mambuka kw'oteeka n'essaza ery'e Bukono mu disitulikiti eya Namutumba olwo nno bw'etyo n'ereka ng'abatuuze b'eyo bemagaza oluvannyuma olw'okulemererwa okufuna ekituufu eky'okuzzaako. Ebitundu ebisinze okukosebwa mulimu omuluka ogwe mulama kwotekane nabinyonyi ogwe bisangibwa mu gombola y'ekiwanyi era nga bino bisangibwa mu busiki eya mambuka kwotekane n'omuluka ogwe mpande ekisangibwa mu saza ery'ebukono era nga abaayo basobeddwa ewakane mu kibira.

0: kuchina na mnana kanoza mkaka usakara na radio bana muliro mwana bana abana bana basoka muyimba heri nasoko lamsa kubantu wanji
1: abantu mbendei na bawuliriza ba usoga royal ya mbendei ni mwe bale kujiba kwene yakabi
0: ngobuze
1: mboneka mboneka mba ndia yonga ndi kufumba ndongo
0: mbe kandi kufumba mirendi ngwe yo gofumbira ndi ngoli kana kato
1: aonka alitu kawo
0: yoka kasa
1: kali kato
0: herena obula mbuli buti
1: obula mbulonji
0: ngobere watu bulako
1: nza anti nkobye mbayo nga ndi fumbe la kasto bona ngambuze
0: akemba kali kuwozo ko kwemba kali wanku
1: wanku Mr. DJ ako
0: DJ choyo
1: nikobera
0: mhm abantu soko bakora DJ gune yanku
1: DJ akamare gasiri kabisiri ai nga DJ akuba
0: oka kasa
1: akubire irala
0: owe waka wabanga wawo herena
1: wanje
0: ndongo jimaze muibanga chi
1: Ndonge no ndoza umwako gwire
0: nyiguma.
1: Ndoza mwaka mulalanga nechito.
0: Ti chakusikiriza okwemba.
1: Achintu acho nachende ero kuvanga nkali muto. Kuva ku myaka 13 tunga nchulira mulere munda.
0: Wasa wena akoti okuba nachulira nga nchitukiriza.
1: Nasalawo nachitukiriza atenga nena nchitukiriza atenga makubire irala.
0: Kemba ko chakasoka ko wasokera.
1: Kemba kasokera na kokovo okogera kebeta.
0: Wankuba.
1: Mr. DJ Wankuba.
0: So far tu ina project yani mbanga imeka.
1: Nina ene mbanga ina then mwaba mukolabo ndala.
0: Kolabo.
1: Ngato ajikola ni mwana mlenzi King Devi.
0: Nga mazima gali nti ovula okufuna oli oti izi gali yaki
1: ngandi kufumba ngandi kufumba
0: Miss Helena
1: wanji sawa
0: tinwe Miss Helena
1: ninza mwene
0: abantu soko akoti ninza Miss Helena
1: Miss Helena ate ngandi muchizimbe cha sogalo ya radio
0: nini dijani Miss Helena ovula muli kutia
1: ovula
0: muli nila kande mwako la msako amazima gali nti ovula mbuzeko
1: na mboneka
0: Okubyo twakamala mwe mwaka mulamba.
1: Kamala mwe mwaka mulamba ati tulijaba kubira yala kubaka ati emisaa emito sawa dino dili kuidana amani.
0: Wane busogeri omwe mgosi ngokwe akusikiriza oba yo just yo onumira bonumira yakusikiriza yaya ngamwe musoga yakusikiriza.
1: Wali wansikiriza wali ovanitaira.
0: Ata ogo singo kwe gomba ato wundi.
1: Mubawala wazira undi oyo nasinga kusikiriza
0: nanga waliwo banji tuina batina ba flower
1: galo kale nantero flower galo kale
0: ni omwende ino
1: oyo
0: ate mubalenzi
1: landi soja oyo yamba kuchidoa nino
0: mtani wane igaga
1: mtani wane igaga oyo wakanyama mutegera
0: kashwira ndo kuma kumwagira
1: Aye ngendongo yetu jaba kubire irala kubanga tuide na amani ate wotegera omusaayo omuntu weno chitegera tujja kubaba ndi soke tubaize kumbali tubakube bukubi
0: wa soko nkubira nkola mchama andi gwe wepikira ndo ile yogundi wa slide
1: ba wali wa wana wetu yapikira okutola yo tubaize kuba kubuve ochitegera bo bakairi kesa wadi nokati
0: foto lukidasa
1: ana tulisa imi yako gari bene beidi kuba bene bakuze kati sawali ne fetu lukidane eri ani atenga eri je tuli ba kuba mu style ne tibali je ajitegera
0: ukatinga mbuga wali munsi nayo nangoto yo kontyo bakampala obaguru obawa bombe chigose ngo kwegomba wano muiwanga kumba chala akusikiriza wawa akote yo mwegomba
1: oyo sindi
0: Hey.
1: Mwe gombele ila loo.
0: King herself. Hato uundi.
1: Uundi. Mchalaba mwita. Ava peace.
0: Ate mbalenzi. Yoli zembu sasa inasaidi mbalenzi mwi wanga muna muna.
1: Mbalenzi. Mbalenzi ba mwita. Mtadacho. Palaso.
0: Palaso. Ni yenkeza uundi. Tu wangu mwagwe na kwa uja wange tutano.
1: Be.
0: Kati. Hali kwa hivyo mboko lakuna hivyo kurabu.
1: Muneno mbusoga.
0: Mbusoga wanungokoti wako. Wampa kuku na unjaniriza.
1: Landi soja.
0: Hati mbawala.
1: Mbawala. Flower galo ti wapi?
0: Ai flower galo asinga kubeinu.
1: Kwa kubanti ya kubeinu. Atenga. Sawa dino haa.
0: ayera ziyo yomwezi ga mtolo chikola
1: mtolo chikola musika yo namwiza akwendo mpola mpola
0: ya chikuba ai flow galo weirala kendi akuwa
1: aya dinge nakudi noto tutandi so batola yo mama ere mugundi
0: mumbeire
1: tulive izeno mdanso losoko wene kadabada yale ta kadanso
0: eh ati kinogonto
1: tutandi so basika yo katadi no baibo ne msai mtonga dinne chiya katache dilileta Ayetu java kupile labe unye no kwe unye
0: Mkwe kupa uza bakula mseko
1: Mpampe kupa nomsu
0: Buti wakwe gomba kwa gana wa Ila Onumilo kwe mba ungejo mikolo Uwe enda vivu webyo vibala bala
1: Beni wajiwa mikolo njiku babu kube
0: Akuenda kwa gana wa
1: Anenda
0: Mba muziku wa ya gani ba ngola Iyo kupangalie yo Habali kwa nule Kuno kuliku habali kwa nule Ndibo na wanabantu Atawono ngana batawono wali kwa online Wabanga kwenze Asura kwa gana wa
1: Wanenda music wangalio ku YouTube Nikumikutuwa jini nga TikTok Na isige yo
0: Katiyo kuna TikTok Kumbwa kumbwa kumekubo Na hiyo kubanga enda alulisenga kune waka vichi vichi Iya asura kwa gana Iyo kutuina busoga visima yukoze biti Yoni gaba music Tu haba ni DJ likomu vichi vichi Awo Bawe kubuntu wa uweba sawa kumwa gana
1: Basawo da gana yo nga uta misere no official obo ya gana yo music wange bulunji abende okola challenge buliyo ku TikTok
0: obisho abasabi na ko yenda abasabi basabi bakukolera ku challenge
1: basaba mukolera ku challenge guys nabende ino Then oyenda okumbukinga mikolo bichi bivuru usawala bita ku namba yange ya 07862 52 92 9 then Airtel eri 07 54 18 4003
0: Wanji
2: to
0: Wanji
2: wala baitu weleza
0: gali baba wene baba kujiba
2: no ngavuli don ramazani baba kila mukizenge sagiti
0: abye sagiti muri mutia
2: ah tulivulunji mwana kana kawala ko nkaulie Eee, kintu chika kubaka chitegeza kide kama kupirole mbolo lukula virilaba kazi mwana zebu ngemi ya kuino mpujenga katuse kunsonga na kubaka ntikitu
0: Ayi, wola virila
2: Iye ngatiru wache Mwana
0: Kako wayaku nako
2: Kakata daga gogerile kuyala
0: Wayaku nako
1: Mwana
2: agenda la virilaba kazi galumie mitima
1: Chitegele shintu echo
2: Mwana
1: Ngagenda bama binachokanga newe waka yalina haka binaga waka ya kamalaku
2: Mwuli zen songe
1: Chukakati ngataye nda mulabili da
2: Anaka kuweka kuwe
1: Njaka kubaku nyama Wanunga lunga nze wampangula
0: Wakubaku nomochira nunga Wakubaku siwa Kuziro musambu ino mkaga Ata nchinane satasa naisa Kuziro musambu mkaga mnana nkaga chinana nkaga naita Wanji
2: Yezisko
0: Wanji baba
2: Uwe wale kuweleza iwanga
0: Uwe na wale kujibaku
2: Uwe kifanya pazi na bidibu ana
0: Na mimi iko poa wewe
2: Uwa kubarikie papa
0: Amuza hakuna yasoni wa
2: Maigula ama za chidu imelito kwa salo mluko ugwa Ituwa kufuwe kamele iganga district
0: Uwe idembe baba
2: Baba ni kulu mbendo kariru Uwe kamba koja wanga ya fuire
0: Nga chitalo
2: Chitale ino ni kulu mbe sawadino
0: Eee
2: Uwe wale uchazo mwana mwalo yo
0: Uwe wale na kumwani
2: Kwa kontobwe mbobulu unji
0: Eee
2: Kumba ni mwana msako
0: Uli waidembe wera mkize
2: Jita kugaya
0: Aave ni uonge yuja kumkolashi Ni uososi
2: Omugala
1: Uwanji sebo
2: Uli uja mkwano
1: Ndi bulu unji uli uja sebo
2: Uwe wale tumulu mziki
1: Tunenda tubaku vya paka we mna Atendi
2: dili Mwana kwa ine vibe Ini masana razi
1: Ya maa ni ndi kukobe
2: lato Kariwa wena sabina hakalu wako kwa kansala
1: Iii singa
2: Tumale ngeile Jira uja tambula bulu unji
1: Amina
2: Mkuroyo
0: Ndi wa ya leko umba yuchusa uchusa ili jendi kumpa kumpa atia
2: Wadi Nendo kusima watu wena mkuru umbe wano Nga kuboja wange mpola Boja wange Muhammad Zuli wano Omukulu mangwa
0: Sebo
2: Basamba chowero
0: Chai akutia imamu
2: Ebe
0: Ngoli kutuka akutia imamu chai bafumbiole
2: Netu wakie kene karireno Netu wakie vula vula muku
0: Mbeni mchai akutuse
2: Mbeni mchai akutuse
0: Mbeni
2: mchai akutuse Mbeni mchai akutuse
0: Mbeni mchai akutuse
2: Mbeni mchai akutuse
0: Mbeni mchai akutuse

0: nijezito.
1: Ondi kumoyo.
0: Ondi ya mkama.
1: Ndi bulungi nini ya kufaibu mwana huyo muuliro mzoga.
0: Mwana limu huyo mzoga. Taranta na
1: huyo. Amina mwebale kusima.
0: Ndi kusimi. Anko baba kama wange. Nchioro edo tuse. Bana batela zira kuja kutesa.
1: Elanze. Iyo no mkene hundi ajwa kubaya hali wanu. Ajava la msa kuyena. Aide kukunga.
0: Aide kukunga.
1: Aide kukunga.
2: I'm going to go to the house.
3: Malangira kisambira mwana kyo kufuora mera.
1: Oliota mudangira.
3: Ndio baba wangu wewe kuereza.
1: Wena tolia bigodo.
3: Kitu fuwe kiri.
1: Olia bichi.
3: Ndia bisambi.
1: Oli waide menera chiremu. Wanji.
3: Baba wangu wewe kuleta mwana wangu oyo.
1: Amina.
3: Katonda sasire kuba enemba yezira mukasakala. Kigambo kikuruma yuburungi katonda musasire aweleza baidu kufalie
1: amina
3: msigayro mlangira kisambira mwama dokuvuru mbira mumpe kumbira msevu
1: uyo ze muku na muku ile ila ni waluile
3: akana kange
2: wanji baba
3: mwana wange wewe katonda wewe kuwa kila vecho kito ni chamani
2: amina
3: msavoka langu kuweleza avantu katonda ugemereku
2: amina.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbrangi ya kisambe mwama diyo kufuwe uro mbira.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwiri iremu. Ni herena. Herena. Aba ulizo, aba ulire.
2: Zamba ulire. Kastaba si mazena butia na mani ndi uliranga geyonge ile vibe nini.
1: Okaka. O, okakasa.
2: Walai. geyonge ile ilala. Era nenda mba kubendongo paka bene we banako bati ah tukoye. Ndaba buzanga muku buze nti mukoye bandire munti mbe tukali kukowa.
1: Basobola okubati bakoye.
2: Basola. Bakati muna misere na usobolo umula muku. Aye nga sawa dino musaye gukali mu amani manji.
1: Okoyo tili yakema kwa kola ku collab no untu undi.
2: Wali olemba. Ndetwa kola collab ni mwana mlenzi King Devi. Misi. Mama wange bwana bwana buliyo. Musa chingota misere no official obwagana yo. Naona kumitimba gano. Yeah. Aye nga mbende ina ba uliriza ba sogaro yo mbende ino mwe bale kutega naba uliriza be bale uliriza era be yongera okuba ku bene bakuba bulisa wabiyaka byere
1: amina.

0: here ni obugambo obusembayo
1: obugambo obusembayo abagizi bange uliriza babusogalo yombende ino era nindo bakoba nti mwe bale kwenda DJ Escom omwana akikuba ni akuba wansi niwe iguru
0: Herena, mpo aku, yonso gako boko saku beino.
1: Iyo, wogu tono. Wala yokuba.
0: Iye.
1: Era nenda bongera okwendera irala.
0: Amen.
1: Ai nga zena nkwende ino, nende ina abagizi bange mbende ino. Era nende obakoba nti mwongera okunenda.
0: Era mwo basomera akanamba kwa abaenda okubukinga.
1: Kandiro mwo basomera akanamba kanga abaenda okumbukinga.
0: Nobanu wata, oye okuwa ngole chaliwo nga lanzo ya kata. Mukubire ku. Nga ina akavula, ina ujua mgemire ku. Wadi bia kwa mbagana.
1: Ate nenzo wakobe na wakobe oti misere na Azira Management.
0: Azira, wama nilabihile. Bana misere na Azira Management. Ali yongali rede. Kuma nijinga mundongo mungati mubindi.
1: Chie kufumbirwa.
0: Sikire mu.
1: Nenda kunza ala mbalongo.
0: Kankuwe kukwa. Aba uliza batibabili bonka.
2: Ze wankuba, ze wankuba, wankuba.
0: Bana misere na Azira Azira Management. Ayina manajinga mundongo mungati kuma nijinga ni mubindi mbiyo kufumbika.
1: Kuanza alambalongo.
0: Muna kumana jinga taka kuanza alambalongo.
1: Kwa hivyo zalanga muina alambalongo nga bando tu manajinga. Ati nzanti hile nina nakubelela wonga bukali.
0: Uwanji. Uwanji. Hello. Sio uwanji. Yungi la kuhirobozi tuliku ulirani unu.
3: Halo sio.
0: Uwanji baba. Mkale baba. Sebo ngo ulikuwe mole ino yonge la kuhirobozi
3: mwela lo kuchaza kuelena
0: sebo zeba nande titi ukuhulida ani akutia ima kuhulikuwe mole na ye ni gwani ugo wanji
3: mwela lo kuchaza kuelena
0: ya uyo yonge la kuna ye
3: alo elena
1: wanji sebo
3: nga katona ya kuhirobozi
1: amina we wale kusima
0: oyenda umu manajinga
3: na mkumila kwa manajia
0: utatulimba nga ni wali kuenda yale wanji uyo mbaku nicho mbuza ya vile ku
2: nze kambiveko na kuwata imu noji westing na
0: na bale so asoko lindi mchala za msoko la mse kubantu bana nina wano mke lo mkuzi soko vuse kumano yo mchala za msoko la mse kubantu
4: choka ala uliza machina na mna nakachonezo mukaga mwevale kuuliza mwevale jitega ndi ano ni DJ Scom DJ Scom tali kakasanga ndi diye mchalira aliku msindika lui DJ Scom ndi diye mchalira iwe na kusubi za ila nchinja kuchalira kuwichere kani nakoma ndi kuchalira kuwichere kachinku sazeku ala uliza mwana tulibu wana paka wile kuchani DJ Scom
0: wanji wanji
3: baba Kabalo tuweleza.
0: Amina, wewe na wewe pale kuuliza.
3: Wana bale kesipalaso ngandika mwachavu yangu.
0: Awe kama cha mlimjo. Huyo mwana wa awe ime huyo.
3: Mwana na kuchalo mwene. Zesu ime yobo zizi na awa jakola.
0: Ujaba manejo, wendo soro wa manejo wa otirem.
3: Otirem, mchala sa big up.
1: Big up wama.
0: Uzoko, bako nicho uvuzo mwano, bako nicho uvuzo mwano.
3: Mwana.
1: Kwa anji sebo.
3: Mazima galenti ya ndongo njuhulire tu imbi mazima galenti tamu wa amani tova kubigabo vya abantu
1: amina chitofu
0: mchala saa mubaku ni chokuzo mwano kwenye wani chokundo mbuzo
4: wama galo sweetheart wafuwe vale kutuchari laku
1: kale baby mama
4: wama chulibulu unji wanashifoko chuidano chuanu wakumpe voka sita chue yendera chuaida chuali ya kubiru unji gana
1: niyo kubera niyo nesiso dili nililabu nilile
4: mbacho vya gaine wano kumeza
1: ea mbia gaine
4: alia choli yeku
1: niku ungemesa wame ilo tuliku enana kupa wano
4: ata ojavu hao yenda choye Mutiwa maji shimo za change.
1: Yenyo.
4: Katuwe mbanga ni no mukolo. Lwe mba chilo sobolo kune mbira kumukolo go kwa andula. Kuve nemba do ndi ulire. Gaza mutimbera na onga bali ku ndi kufuluma hawo.
1: Ali fuluma.
4: Abro mba ro ndi kuendanga.
1: Akemba okena ko byenti waketa niwe. Twaka kola kolabo ni mwana mlenzi King David.
4: Timu kakubye kuwana.
0: Be, kayaka kaliba hii kamaliza.
4: Kajajasikomo, tulira mwalu. Kajajasikomo, na kwa bandi
1: kukwa. Awa, nitulia mwalu.
0: Ede, chewe toku mastering waka kwa mastering.
4: Kajajasikomo, edinga ni kumpio kwa andule.
1: Ayo, wana walira mwaka peda.
0: Tulira mwaka wama. Tulira mkube. Kasoko lindoti. Mkule etere.
4: Dijesikomu na mkoba andi kumpio kwa andula.
1: Yee.
4: Vanzala muna valo gali vangu wamu.
1: Matabanga wena vali vali kumene. Mkwano kwa iweti gusangika. Wanunga lunga nze wampangula. Wekuba kundumo chila nunga. Wekuba kusiwo chila mvunza. A baby come feel my body, oh. A baby come touch my body, boy. Chovo wananze kweta na makanika. Come on, makani.

0: one way ba chibuli avayo nti abamwe bikugomera
1: koko bi
0: uchichagera
2: ma ay ni Serena obugambo busimbayo
1: obugambo busimbayo mbe nka kanti abagizi bwange mbende ino mongera okwenda music wange era mbe ndi kongera basomera akanamba kanga akaisimu
2: mbwasu basomera
1: abendo kumbukinga mikolo baenda kwemera ku show obita ku MTN ni obita ku 07862 529299 then Airtel obita ku 07548 4003 ayenga neyongera tumira ku abantu bange abe waka mama wange nkwende ino mukazi oyo mwende ino
2: nani
1: mbamweta nabirie nalongo ababiri niba inaze bona bona mbende nabana abo kalombe ndeino neyongera no tumira ku mukwano gwange bamweta Juma ali eyo kalina kajeyo ayenga yafunye muko obuzibu yatwafirirwa omukeire ayenga ndi walala nabo yona yona jemuli mbendezo okubagumya titi ayi tasobwire kuidaye nga nabereni mu mitima walala nga ndi ku ndi obwina mivu ayenga mbende nabagizi bwange mwongera okwende ndongo yange inshallah
2: amen.